chiram me po. Na eva grana me mwa free baba. Me mwa free asa for radin.

0: Ama yani tia awie peye. E show kwai. Ame unkonko. Yesu ati encha.
1: Wana ni uja.
0: Wini mwana njenge.
1: Yeah.
0: Uka waya timi nyashi. Wini mwana njenge.
1: Hey,
0: Jabba, what's it?

0: yesu kami we
1: yesu kami
0: ama mi o yesu mama nasu Jesus arabia samsa enfiti asia no nyankopo abo so yesu asu nasasi asaka saka ni hunu na yesu o ebunu ni no nyankopo o kutu nsona ani no nyankopo ga sa anya hai.